0: science ma bele gwe de ada kwadi ada ha ada kwadi ada enu oko fo oba o che mi o ba nu su truth ni ba du e ja oba ne ti be de
1: o tu wo ba kro no o be ja afi na mati ase wo be ja wa kro no o wo se de en
0: kase ni ada na o be free da na me ni ni ti kase ni ti na gwe gwe o de mi da science ma bele gwe ado kwadi ada wa kwadi ada wa ni ma to chire
1: odo kwadi ada tu oko oba
0: fofro ho
1: I see enu okwadi ada wo nani
0: enu ada wo nani we se waja wa ti fie
1: na wodwum na na wo tu ona na wodwum ba ko
0: ade ne ka pe pe pe pe ade ne ba pe pe pe pe aku ke se mo na se de me kwadi mi ba Send your money, eh, Yesu, not the Morocco. Send your money, eh, Yesu, not the Morocco. Oh, they make up, pe, pe, pe. Oh, they make ba, pe, pe, pe, pe. Oh, cook, see, Yesu, they make up, they ba. What shall I do? Not my bike, not my side. Send me a mitibia.